0: Ma, kusho mina ushilo samadela. Nokwa joyi konda kondla mabula bula. Ol donta xibhashi makhatheni.
1: Yabonga mntana. Yabonga mkhwenyana. Shonda ngamadidile.